0: Foli ɲa kilasi wo ca
1: o ne ɲa kuma nɔ sin kɛ mɛ gamɛsi turuɲan ci fɔ mado gbena navi jose e tɔji pomɛa le ahomeda viɲo be nɔ to bisu amavi ji sigike bi ana suran ne ya ntam bi ana bi jose
0: e wa ko na we
2: ko na bi
0: ba mo ama mi ami le zube
1: e
0: wa aba mi la ba ji o polo
2: mi la ba ha
0: mi la ko sa popo pira
2: ko ko

0: Yo, mi do akbe. Ape tokple, ape no, nyatepe, ble wu, mawa mawa. Ekple amedo, amekbogbodo yi kode. E ove e fon le kode kengbo eva le nyon le wado ke ome be, ne de yo wo ble wu le, nu ya wo ome a. Yo la ke no akbe vide. Wa, oyi oyi vo. Totrok bo van gbe dome ngba le inti yo. Un tobe ble uma uma wa eye kplo doda tepe ma mo ole ketume gbogbo de nto to wa be ble uma uma me kplo so ketume ya be ble uma wa ezena le ngede wo wo me nami nemi lena nkude mia nono ntia mi la ten pone ne mi le nkude mia nono ntia mi akpo be amedo lea omo khona ti pode le wa benu wono mo bo yinu ya ogbe fi awo ble wu so wono a o ola toji atan tan ze ka ti plati plati plati plati pla elle mia menene kaka yi mia be do o nto cha mea ola pa ba mo do wa do do le nyi ji pore be do vo a omo khona ti pode wona ble wu ne do abe wo atan atan atan atan ne olen kudo mianovi hunkulado chontia ola pobe ble uma uma ole wame ola kuhwa adan adan adan adan adan kule du akwa sesen klia klia klia mianovi ko kuna mocha ole wame gbogbode nemi ten le len kudo mianono nchi le ble uma uma mea mila nyale ke nemi aten no mododo jiro le ke mi aten zon le mododo jia mila nye kakea ble wu mao mawa yehena vabe ameveneve gbango toya vabe o asidan ametoneve gbangoti vabe o asidan penyinu kao ble wu mao mawe vubabla tukara neso neyi neso neyi neso neyi kakakwa enwala don zare so donu bubume kura kolave nyon le tepe manyo manyo. Ehia nami. Neyi be mi le do ha kudo mi anono. Ye mi doye jisi dobe ame ya blau blau ma o leme. O nanu bla dan dan tukada. Mi anto e la nyale ke mi anu akbe kudo nene ba me ro. Mi anto e la nya afoke mi atende kudo nene ba me. Nemu nene wa. Enyakpo neba melaji to konami enyama ke bekwa eya e ba mi ocha onemi wo blewwa mi la ten senu ke mi ano vialewo begome mi aten wo blew ka ka mi anyanu ke belewa ne mi aten no agbekua mi anya ne mi ma ten no agbekua mi la gbanya do ke tobe dolele benyi la meromea ojinabe yo adon amegbeto po mvio to enu clear clear wo be moji pa ne amacha mu fe nyon le document ka ba lo seun le document wa e sala fu dudo eme pa ola po be a he po ame be nya lava ila son ku me so egba ronde alo mi lava londe avano globo enu ya yin to we yemu oble wule fio eden oble wule fie le kenya mateno le kenam kema ela tro le kena lo la nyi le kena ba mi anu agbero de be mi amoko ntimi ten tenado onyi no vinami o to vinami o onyi honro nami o ameke nkumo ogbenyi nami pa emi do jesi do nu be ble o ma o ma o le wa me a ya be dodo asenyi be yano jo vivivi yano funfuno vivivi no aten wo blew lo wa ba gbenu wo wo me amodo lea no le funfuno vivivi be no aten trocha ekle tamno a ekle tamno blenu ala ve gbledo ala me no afio la va nyo lo wa do ko me a e yemu wo nyu de le fio blew ma wo to gbo be miame gbeto mi do den vovovo le mia do ko me mia te hun blo be jigbori hoho chanyin de kenyo va bleu cha nu nyi de benyi ko gbenyi amegbeto gbele zon gbele dafo gbele fa le do ko me kwa zozo amea bleu yo lao ken gbala ten anya le ko la no agbedo kafla munibe milano fudu koe ola gbona mi be mi oblewo mi abe nu wona o nu ko mi le ola yin gbajia ye me ola ten gbona mi le be mi ne oblewo be nu ke mi le oma ele ya pro mi jijipe alo munya le po alo munyo pa ne mi anto mi hoji gbore no gbona mi a mi ngba wa lo gbodo ele nti o mia nyole mia doko me ya pobe nuko mi le ode kare kale yi ade nyanyana tefele no me suba ne nyanyana tefele no me suba nyanya be bleu ma o ma o ye so nyanyana tefe ma so le fu mi aji mi nya be mi akwata mi va mi lajo kaka ya wa dode ale be ya ten du akume vire la nyi gbaji ken gbo la vajo amere pe magbon fifi be ke ya le fifi a egbule do tane ipa ya no ne no o chon do la no fa be ke magbule do tane ya e do la no fa no trole ru kunti bo be ma u la va u mode ne egbere kama tane ni be va do ka po po ke me va do pa nya so ble wo so plo mi aruko ele vevere enyon ne mi la home emi jivi o korea e mo ke yi mi atento asoplo de vi ocha e o la ten sronde le mi amea e je be mi obleu de vi o de re ofisi a o teno le fosua no no teno don no no tika tika bo no mu nyale ke o la do me agbe nyano alo adidi wa be susu vagon mo pa ocha o la gba yi nu gbegble o gbe wa to be dodo asia poyin be blewo ne aten donu adu ne banyo ta blewo ya eje be mi aso dodo me bevere le mi aroko me e ba ten do mi aji ya se hareka ya te fe e un leke e sale do agbeto je mo le yi fika o e un leke esan le do agbeto jemo le yi fika o ne mi mu le do taro mi abe yo do gbo wa ken yo do le te gogo mi mi ma ten gbon be ko ji mi a le ke mi le yo ji aye mi wa poto le yo mi la po be mi ho vi tu ku go re re e mi mten sinato o le ble mi a ba gbe ade nti kakaka ken gbo mi va to anyi nono yo fona nu glami no na mi a ble ade nti nona o dodoro kaka mi va to na klo ngenge le ne po eji lo no na fupe o kaka mi va to na tata aya ruru an po vo o le ji kaka pa mi va to kede o o mu da sile mi anti ore ilo kere ya ole mianti ole jomi ole glami kaka kwa iva tozozo fifi ya kemi tozozo ola oble oble kaka ahwa no le miasi no le ya ahwa no omusona adan tukara so hona no le visio ble wado la vakwe ola oble oble oble oble kaka kwa ohona no le miasi yo kwa no le miasia fifia ogba na na mi atro de nti bleu bleu bleu kaka kaka kwa mi tona nu po nyi popo no po nu po e melano ko ola no se wa mi apo be so gamo jimi kaka va kore ga popo ma me a vovo toto vovo vovo ha me ha me wele no mi ame kakea mi ano wo si me e bleu ale yo so le plomi ndek pek pek ko la ona mi le dodo me le funa o blo blo blo yo le plomi kaka be va dro dropea o mo so adan o ma bi o vi no de pe se fifi ala be so adan so plo e be vi be va nyi nde a ao ble o po so plomi ya ke ne mi va dro pe ke mi adoa mi ngba jina be mi so ble o wa so plomi adoko mi so danangbe fifi a mi jena nu bu me kra yo no na o va mi a nye kpere ko be ble wo wa me mi sile musa nu ke mi no la wa o e ble ble ble ble kaka kaka ke ngba mi va do pe ke mi aten do a e je be mi a we la chen de nu fifi ble wo wa mi a we la chen de nu e ba ten do mi aji e mi chen ro nu a ma ten do mi aji o ta ye be ble wo wa mi a fe de mi a do ku me ni mi aten asin le gbogbon me ne ba do mi aji ba ya se harika
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey